0: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den on andi ke cuudi bawdi di kay wallata ta to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiyata paludi ama hikka ministere togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina worbe rew yilo e gure men limaden andi ta wuro funo fotu to wana fa ciendere den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokkedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wadoto fa ciendere jonka tino de mojjina jabembe del gure men faabe kokkaden ko kunodo hala ka ko non jidi min batana don dum won ministere
1: da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodi maga nasar hando girbonan men girboyan kin di duwa ko koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokacho karairgo diago kayan gaban kan ne kaydi mo ane hemadize dan ga so baladoro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokacho no man to ak kon bor hundo wodin maga bore din irim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanti hemarizo doro a bandiga irgi ci se bor mal kanir sayru windeira yiga hantum tireiz ga yimbo kunno ga tireizo tireizo no bor ga ga yamu bori kangana hankani kat yida ar killai bor ko gudu bon ar killa yirmu ko kadi
2: te bande namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son dapan ya de na biye ben wona banan ba kangana ki number son te maria duria tu ngako mbete wan tango ben ngome te duru ya be bolno bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu be tu bambe ngo te wana ngo be ta ke luwe ben ngo ben ta so ya tu ta lo te mano bi ba ma ngo si si mbola ngo bu kware mo pam no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne bi ye bi nu nu ne ngo nu ne be ni so ya tu ke ya ngo ya tu ne fe ke so no be la be ne ne ngo ben be ben to ke ngo ke fe ke so ya tu no ke me ba ki te le na be nu ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no mfre ke so no so wa ka ye ben kala ye la a jo o ye mi ya bol le cha la te da pa ya don no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo le tourno le ki on ma wasoni ya wien ni ndale kete bon ma wale nyano ya wien pigi le dale ben trole ne ben pele ne lo ne yel na ya kalam le gbe no so ka ben ki ayi o yem ya chal no ya tourna la bala ni men ben afrique son no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pon ya doni no yeb di ne fala ne le tour ke ta jo mo ki na samo no le dala be fa bala no ne ben afrique son et tourno no o yem ya chal no te la sane te da pa ya kala wa mo bi o kalote na sable non te chamba kamporde wa ko ke na SOS bu wa ya karadu wa mo bi ko village d'enfant ya bol abana san la ke nir ke o yem ya ton son bol tala la blu wa ngane a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba mo a kite barna ti mo ko fere ke kala ye no ina me ya mo al fere ke yi bo mo be ngor nga ke wa nga te barna ti se ba pe wa pe lo le mele pe ngone me ni fam fam ina me le si pe wa ne mele pe na ne me ni pigi ne mele pe ni ne me ba ayi ya no me bo ki ayi a kala ye ne ke ta jo o yem ya chalno ya tu ya som ya sambola bu gwar nga ne ke wo nga le nyenye sa mo to fre ke ba ke kala ye mo e tu na fa ke bala mo no me mbe ne fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ku ya sambo no di na fala ne tu ke ta jo ne ki no ya sambo
3: to go jabiyam fu be yu ali jalo e jalo ba ke bi rebele ke to suole nyambe yuwa lingane kamamda nambana eche iya na mbaduwa bonchiani tebe kukum babamba yumbaka berbae bole be yumbago ber kafe tungu unta bre yen yuwa li yalo yorebeyalu yambata suwale bre yen tefruko kwayen nambana mablepoy yen mwaka mwofora yen somporo mine sanbanywa lafya po yen odwa namba bomde tewri kabotewa togo munu kul bre kalitia falay le tebre po le tebre nenge opo vitamin A alabendaz yen tablier bo bomdo ko bocele de daw ka marga pinle danga na ka danjur da pin ta natural len pinle bra ngam nen nang ten ta ma ka grien te bre yamba dal malete bi sampan ger bra ngam wa bre namba bol ko ngwan ka bo bo tobe le bol ka ban frega la le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le ti te gumba mo
4: togo ya jun jer mba ka bo cheye nyogum bo furko tortema ko ton kon ye yo bawo yelo ministre mba nyuante la fiapo yo no don mba bobon ko bon bortum dun jerum bagam ce yin nyago kala furko tortum ko tan konya yu bago yelu to to gona mun kul nan banyal mal ga pin len dangan lobo je nyapul mon mal ga dangan lobo bratra ngan len pin len banangan lobo ya sig nan ne bu wat ngay nan ku tortum ko banata anjan nan ko be ban bambu tetum dun jer kul jan nan liapo bobo bortum ka dabr kala ka dabru ci ak te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngol yo mak bu borta mu dun ci re te bo wala ni yo ko fere ko gal te gal man ni mbab wat ngay ni ngam bo ngann te sala ko kulugu lab ne te ministre mbagnu ante la fiapo yo no don mbala bale
5: to ko sama bele ni bo to ko dong lu bo non mo dale ministre wey jon ne do no dala fi do me yo ne inisuru ya ba de ngone da ma ngal ko jon bo to ko dong lu bo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo to ko ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne ba li ye go e o fala to mir ne go rom din di ma na bele da ke jela da le ba gal u hon ne be chel da ge si ya tiki wa na bele re re le Pedeu deu sobola ele hong de galidale bihi ulunu wena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir nele tebuze turo jamie sobor gene mbule ze pulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to nada la fi do meyo yo damno noni minisi ruya to zama bele ne botu ko donglu bono no mudale minisi wi jonne to nada la fi do meyo yo ne inisi ruya ba de ngone dama ngal go jonne botu ko donglu bono yo yo ge o ne bihi u sama de ne zize ko jo utugo holen de ne da titi ne be te ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom din di ma na bale da ke jela da le pagal u hon ne be jel da ge se ya tiki wa na bli re re le pe de u so bola ele hon de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u so bola ane ta de ne pai ru kon ra da mbo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gene mbule ze pulu kono botu ko do nyo tom do ne minisi wi o jonne do no da la fi do meyo yo dam no noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobol wi ne bali ye botu go ya gande yo re on botu do minisi wi jonne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya pa den ko ne tama ngan kalu kono botu do ni ge on bi hi u zama zi baga jo du go holen den da ti ti ni bette ge so bolu ne bali ye potto go yo fala ba agu ze vena ke ko ne le nu lu rungu yen zin mu su gum vena ke ko lu rungu pagal o hon ke galo la ra ga jo ba rang ga dana pa kale e ya ne batle pa hon gu le so bole ze ma bo ez se ko mu yo tro le baga je lo ta ge si ya ti ke wa na lo at da lo le ti ke wa mba ga o lo ne be chel mi zo bola tumu ke galo la ra ba jam ye
6: Togo viuntsu, Togo vinyomu, benenya ho abade atiketife do unsi le Togoa. Dono pe ike kwan la mesenve nga obo le Togo prefekperen titowa. Wole atike mudo mage le madikini. Atike mudo siya. Femari emye tole ekoge le Togoa katan. Anno, dope efi, dope bantua. Kwa va chlemi le choomu choomu la peone. Eye no chlemi vwa. Kwa to roma vi anami. Eye asinya homu do olea. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu doao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mudo me mamla, enana nyate fetuya, ogwea anude atike tife donbo. Ida sisi ato do dono fe ike kwa la mesenfe nga o, plepe peren ti togo, le togo.
7: Togo zamo, soboro a wenti ba do fadine torona tundoda pere na botokodom suli. A wuren bidi timbem togo zamo de alafia chowrena. Ne wumbamu baranga bandote mwezuna. Bozole sbatara soboro wa ten fala togo rungada. Kwa dudiro duna ede wako una olodo. Wure mbambo falazo ndokuro du de olodo. Bangale zamo de zinda. Aba agala zamo kem benjeli ke takarwa telege sibokon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera ba bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de ala fecha urena na umbamu barna bandote nuzuna bajo